0: o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Emeline Dabalos, dahil ako sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami ay mong tulog ba na? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung gutom ba? Epektibo, barato po.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
2: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
0: One station, all the hits. FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWPM, Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas.
3: Sa Luzon,
2: FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur,
3: sa Visayas,
2: FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin,
3: at sa Mindanao,
2: FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Zamboanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pag-anis sa system loss charge sa bayarin sa kuryente, posibleng abutin pa ng hanggang isang taon kahit si Pangulong Marcos na mismo ang nag-utos dito sa kanyang State of the Nation address. Dating Speaker Romualdez at Zaldi Co. pinagsusumiti ng kontra sa laysay ng ombudsman sa mga reklamong plunder, graft at bribery laban sa kanila. Guro, pinagsusuntok ng dalawang estudyante sa Davao de Oro. Tatay, patay matapos pagbabarilin habang natutulog sa Binondo, Maynila, anak na daplisan sa liig. Lalaki, lumampitin sa kable para makatawid sa rumaragasang ilog sa Sultan Kudarat. Oh, someone someday, hataw sa Pinas at iba pang mga bansa sa Southeast Asia.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Pilipinas, kapamilya, simulan natin ang balitaan sa issue ng singil sa system loss sa kuryente. Aabutin pa ng isang taon bago tuluyang mawala ang system loss charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer ayon sa Department of Energy. Ito'y kahit si Pangulong Ferdinand Marcos na mismo ang nag-utos sa kanyang State of the Nation Address nito Lunes. Samantala, mag-aalok ng mga insentibo o benepisyo ang gobyerno sa mga local government unit na payag pagtayuan ng nuclear facility ang kanilang lugar.
2: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
3: Pinalakpakan ng todo ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na dapat ipinapasa sa mga consumer ang system loss charge sa kuryente. Kaya natuwa si Carmen dahil matagal na niyang idinadaing ang paniningil ng system loss ng Meralco. Mahigit 100 piso din kasi ang dagdag nito sa kanyang buwan ng bill.
4: Mas maganda yung malaki ang tanggalin nila para sa ganun. Matutuwa yung tagbayan.
3: So, anong tatanggalin nila?
4: Yung system loss, tapos yung government taxes.
1: Pero ang mas importanteng tanong ay, papaano matatanggal ang system loss charge sa bayarin ng mga consumer? Ang sagot, medyo mahaba-haba pa ang proseso dahil kailangan maamyendahan ang batas para hindi na tuluyang maipasa sa mga consumer ang system loss na galing sa mga private distribution utilities at electric cooperatives.
3: Kaya nakipagbulong na agad ang Department of Energy sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para hanapan ng paraan ang pag-aalis ng system loss charge. Pero aminado si DOE Secretary Sharon Garin na mahaba-haba ang proseso kabilang na ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA.
5: I would say before the next SONA. 1 year. Hindi siya instant. Mauuna siguro yung iba, pero meron talaga na kailangan pa may bagong equipment para mabawasan talaga or mawala talaga yung system loss. So it will take time. I'm just saying maximum yan mga 1 taon siguro.
3: Pero ano nga ba ang system loss? Ito yung kuryenteng nawawala o natatapon sa proseso ng transmission na kung tawagin ay technical loss. Ang isa pang bahagi ng system loss ay ang kuryenteng ninanakaw gamit ng jumper o kapag dispalinghado ang metro. Pero naglalaro lang sa 5.5% hanggang 12% ang pwedeng ipasang system loss sa mga consumer. Nilinaw din ni Garin na ang pinatatanggal ng presidente ay system loss lang at value-added tax nito at hindi ang buong 12% VAT sa kabuuan ng electricity bill. Pero tutol ang mga electric cooperatives na alisin ang singil sa system loss kung walang subsidiya galing sa gobyerno. Non-profit kasi o hindi kumikita ang mga co-op habang ang mga pribadong distribution utility lang gaya ng Meralco ang pinapayagang kumita.
6: Masusuportahan lamang po natin ang ating pangulo sa statement niya na alisin ho ang systems loss if and only if kung at kung lamang po ang mismong gobyerno po ang direktang sasalo sa gastusin po sa systems loss. Kasi sa mamamagitan po ng pondo siguro sa GAA at may malinaw po na mekanismo ng subsidiya.
3: Handa naman ang Meralco na makipagtulungan sa gobyerno kaugnay sa mga amyenda sa EPIRA pero nanindigang talagang may technical losses sa pag-ooperate ng sistema. Ayon sa kumpanya, maisasaalang-alang sana ang epekto ng reforma o amyenda sa operasyon ng mga distribution utility.
2: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production.
3: Kasali rin sa SONA ang ideya ni Pangulong Marcos na subukan ng nuclear energy bilang sagot sa mahal na kuryente. Ayon sa DOE, pinaplansa na ang mga benepisyong makukuha ng mga lugar na payag pagtayuan ng mga nuclear facility.
5: Ang proposal is kung meron pong 1,000 megawatts, 50 megawatts yan ibibigay sa community within the radius na ibig sabihin kung malapit ka libre kuryente mo.
3: Kahit ang kontrobersyal na Pax Silica Hub sa New Clark City sa Tarlac, pwedeng magtayo ng sariling nuclear power facility ayon kay Garin para hindi makiagaw sa supply ng kuryente sa Luzon grid. Option ba na maglagay din doon ng mga small modular reactor?
7: Yeah, ideal actor yan, Alvin. Kasi ang behavior ng nuclear is bagay sa data center. Steady base load siya, malinis siya, at affordable siya.
3: Samantala, good news sa resulta ng unang araw ng trading sa world market dahil mahigit piso agad ang bagsak presyo sa diesel at gasolina, lagpas 2 pesos naman sa kerosene. Pero may apat na araw pang kalakalan hanggang Biyernes. Humupa ang tensyon sa Middle East dahil ilang araw nang walang resbakan ang US at Iran sa gitna ng mahakbang para bumalik sila sa negosasyon.
1: Pinasusumiti ng Office of the Ombudsman sina late Representative Martin Romualdez at dating ako Bicol Partylist Representative Zaldico ng kanilang kontrasalaysay sa patong-patong na reklamong pandarambong, katiwalian, panunuhol at iba pa kaugnay ng flood control scandal. Samantala, tiniyak naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang mga ipinatutupad na reforma kontra katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
8: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
9: Tiniyak ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ulat sa bayan nitong Lunes. Kaya naman, pinananagot na sa batas ang isang malapit sa kanya.
8: At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
9: Di man siya pinangalanan, sinabi ni late First District Representative at dating Speaker Martin Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo. Masakit man ito para sa kanyang pamilya. Sang-ayon man aniya siya na dapat gawin ang tama at sumunod sa proseso, nanindigan siyang wala siyang nilabag na batas at patutunayan niya ito. Ipinagpasalamat naman ng Office of the Ombudsman na malaya itong ipatupad ang mandatong papanagutin ang sinuman batay sa batas at ebidensya, kahit pa sa mga malapit sa Pangulo. Nagsasagawa na ng preliminary investigation ang Ombudsman sa mga reklamong plunder, graft at bribery laban kay Romualdez at dating ako Bicol Partylist Representative Zaldico kaugnay ng flood control scandal. May reklamo pang money laundering laban sa dating speaker. Pinasusumiti na ng preliminary investigation team ng Office of the Ombudsman sina Romualdez at iba pang mga respondent ng kanilang counter affidavit sa mga reklamo laban sa kanila. Samantala, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang kanilang mga reforma para hindi na maulit ang korupsyon sa kagawaran.
10: Mas importante pa dyan, yung mga proyekto na babantayan ng tama. Nandiyan ang transparency portal natin, kooperasyon natin sa mga civil society groups, kasama na ang simbahan. Nandiyan din yung pagpapasigurado natin na wala nang mababudgetan na proyekto na walang master plan, hindi coordinated sa LGU.
9: Nauna na rin sinabi ni Dizon na may napipintong sibakan sa mga district engineer ng ahensya na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
11: Itinasana ni Senator Panfilo Lacson at ng kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang nakalap nila kaugnay ng mga umano'y maanumalyang infrastructure project sa Taguig City. Ang balwarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ayon kay Lacson, posibleng sapat ang mga nasabing ebidensya para sa kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga sangkot sa anomalya. Anya, patuloy siyang magsusumite ng ebidensya sa ombudsman para makatulong sa kampanya laban sa korupsyon. Nauna nang sinabi ni Lacson na binigyan niya ng prioridad ang pag-iimbestiga sa mga proyekto sa Taguig matapos atakihin ni Cayetano ang kanyang integridad. Sinabi naman ni Cayetano sa social media live stream na sasagutin niya sa tamang lugar at panahon ang mga paratang. Tiniyak din niyang handa siyang harapin ang mga alegasyon.
12: Pag nandiyan na yung akusasyon at specific, sasagutin natin kasi ngayon medyo general pa at saka parang sweeping. So I cannot be distracted because may trabaho tayo sa impeachment, may trabaho tayo sa paglaban sa mga katiwalaan, sa mga corruption issues, sa mga red tape. Ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ba kung ano malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba?
11: Pinagsusuntok ng dalawang estudyante ang isang teacher sa loob ng kanilang eskwelahan sa Maco, Davao de Oro nitong Lunes. Sapul sa video na pinagtutulungang suntukin ng dalawang menor de edad sa estudyante ang isang lalaki sa covered court ng eskwelahan. Idinulog ng guro ang nangyari sa Baco Municipal Police sa salaysay ng teacher. Pinababalik niya ang mga estudyante sa kanilang mga classroom pagkatapos ng recess nang napagsabihan niya umano ang isang grade 10 student dahil nakasuot ng hikaw na labag ito sa kanilang school policy. Nagalit umano ang estudyante at bigla siyang sinuntok. Sumali na rin umano sa pananapak ang kanyang kapatid dahil dito nagtamo ng mga sugat sa katawan ang guro. Naidulog na rin ang insidente sa guidance office ng paaralan at sa Municipal Social Welfare and Development Office. Dead on the spot ang padre de pamilyang pinagbabaril habang natutulog sa kanilang tindahan sa Binondo, Maynila. Sugatan din ang kanyang 2 taong gulang na anak na nadaplisan ng bala sa leeg. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
13: Sabado ng madaling araw, lumabas ang 2 lalaki sa isang eskinita sa Parola Compound, Barangay 275, Binondo, Maynila. Nakasunod sa kanila ang lalaking nakadilaw. Ang 3 lalaki, papatakas na pala matapos pagbabarilin ang isang padre de pamilya abang natutulog sa loob ng kanilang tindahan. Patay sa 4 na tama ng bala sa katawan ang biktima. Nadaplisan sa leeg ang 2 taong gulang na anak ng biktima na natutulog sa pagitan ng mga magulang.
14: Hindi ko po alam na may tama na po yung anak ko. Kala ko po wala na rin po.

0: Bagamat inamin ng asawa na sangkot sa droga at kalalaya lang ng biktima sa ilegal na armas at sugal, mariin naman niyang giniit na away bata ang dahilan sa pagpatay.
1: Away bata lang po yun. Tapos nagsumbong po yung ibang pangkat sa kapwa niya pangkat. Asawa ko po ang napagbuntungan. Umawat lang po talaga po yung asawa ko. Kung kailan po nagbago yung asawa ko, kapatid ko, doon naman po nila winalangya. Manong pinausap na lang po nila yung asawa ko eh. Lagan po ganyan eh, bakit kailangan pa sa pamamahal?
0: Ligtas na ang anak habang hinihintay pa ng pamilya ang resulta ng autopsy sa bangkay ng biktima.
2: Nakakulong na na-arestong lookout habang patuloy ang manhunt operation sa dalawang kasabwat nito na ayon sa MPD Homicide Section ay nasampa na rin nila ng kasong murder. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
3: Pasintabi po sa mga manonood, sensitibo ang balitang ito. Arestado ang lalaking nagbebenta ng mga hubad na larawan at live video ng ilang individual, kabilang ang sarili niyang kapatid. Ilan sa mga biktima ay menor de edad na pinagbibis babae pa umano para maialok sa mga dayuhang customer. Exclusive nagpapatrol, Gian Ambrosio.
4: Sa impormasyon mula sa Royal Canadian Mounted Police, nagpuntang kaintatay Tay Rizal ang mga operatiba ng NBI Human Trafficking Division, bit-bit ang cyber warrant. Para matunto ng umunay nagbebenta ng malalaswang larawan at video ng ilang menor de edad. Matapos matrace ang cellphone na gamit ng suspect sa mga transaksyon, agad inaresto ang 19-anyos na lalaki. Walong lalaki na edad 11 hanggang 19 ang nasa gip ng NBI H-Trad.
5: Kakaiba doon, isang lalaki na previously naging biktima din ng USAEC. So nung siya ay naging adult na, siya naman ngayon ang bibiktima.
4: Dagdag ng NBI, pinagmumukhang babae ang mga biktima dahil ito umano ang gusto ng mga customer na nasa ibang bansa.
5: Pinagsusuot niya ng damit na uniform ng isang babae para to make it appear na ito ay isang babaeng minor. Para nga ho, paniwalain niya yung customer niya.
4: Nadiskubre rin isa sa mga biktima ay kapatid pa ng suspect. Ayon sa NBI, naghahanap muna ang suspect ng mga dayuhang customer sa mga dating apps bago inililipat ang transaksyon sa isa pang app, kung saan inaalok ang live online sexual exploitation at child sexual abuse materials. Ipinapadala umano ang bayad sa pamamagitan ng mga financial intermediaries at remittance centers na nasa 2,000 hanggang 4,000 piso. Nakumpiska mga electronic gadget na hinihinalang naglalaman ng abuse materials habang naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act.
3: Nasa pangangalaga ng DSWD ang 8 biktima na sumasailalim ngayon sa psychosocial intervention dahil sa matinding trauma na kanilang dinanas. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Tiniyak po ng Department of Transportation na tuloy na ang pagbubukas ng unang bahagi ng MRT 7 sa susunod na taon matapos maantala sa mahabang panahon. Umaasa naman ang mga commuter sa pangako ng Pangulong mabibigyan sila ng ginhawa sa kanilang araw-araw na kalbaryo sa pagbiyahe. Nagpapatrol, Easy Lee.
6: Ilang taon na ang lumipas mula ng unang isulong ang MRT 7 project. Ilang beses na rin naantala ang proyekto. Pero sa taong 2027, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masisimula na ang partial operations ng linya sa second quarter ng taon.
7: Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT 7. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1,000,000 na pasahero bawat araw.
6: 12 sa 14 na istasyon ang inaasahang magbubukas sa unang yugto ng operasyon ng MRT 7. Ang natitirang 2 istasyon, Natala at San Jose del Monte, ay inaasahan namang bubuksan sa 2028. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa 86% na ang overall progress ng nasa kabuuang 24-kilometer na proyekto hanggang San Jose del Monte, Bulacan.
8: Yung mga bagon natin dyan, 100% nandito na. No? Tapos fully energized na rin yung rail lines natin. At yung mga natitira lang na tinatapos natin na infra is more of mga sinabi finishing touches, tying the loose ends. At kung mapapansin mo, ongoing na rin testing and commissioning natin sa MRT 7.

0: Inaasahan ng DOTR na aabot sa 400,000 na pasahero ang maseserbisyuhan ng MRT7 araw-araw sa unang yugto ng operasyon nito. Mababawasan din ito ang bilang ng mga sasakyang bumabiyahe sa mga pangunahing kalsada. Dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, halos araw-araw na problema ang matinding traffic lalo na kapag rush hour tuwing umaga at gabi. Ayon sa mga commuter, kapag dumaan ka sa kalsadang ito mula Quezon City hanggang North Caloocan o kaya naman ay San Jose del Monte, Bulacan, tiyak ay aabutin ka ng 2 hanggang 3 oras sa iyong biyahe. Pero kapag operational na ang MRT7, ang biyahe sa nasabing ruta, tatagal na lang ng 35 minuto na malaking ginhawa sa commuters.
1: Sana nga, naniniwala naman kasi ginagawa naman nila eh. Yung oras namin, maayos na, hindi na kami malilate.
2: Hanggang ngayon, partial operation pa rin siya. Pero ano naman, para sa akin naman, I think maganda pa rin siya.
0: Samantala, target din na simulan sa last quarter ng 2027 ang operasyon ng unang 7 istasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR mula Valenzuela hanggang Malolos. Inaasahang mababawasan nito ang oras ng biyahe mula sa 1.5 oras sa 30 minuto. Ayon sa isang national civil society movement, mahalaga ang pagpapatayo ng mga railway dahil kulang pa rin ang mass transit system sa bansa. Pero mahalaga pa rin nila na palakasin din ang iba pang transport infrastructure.
3: Halimbawa, yung mga road main public transport, kagaya ng mga bus, jeepney, tapos yung active transport, yung mga pedestrian infrastructure at yung mga bicycle lane. Pag lahat ng mga investment natin, ibubuhos natin sa railway, ito yung problema, yung matatagalan at napakagasto.
4: Para sa mga
0: ayon sa DOTR, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong magpapalakas sa mass transit at magpapabuti sa kaligtasan ng mga motorista at pasahero. Easily, ABS-CBN News.
5: Gretchen, kamusta ang first major concert ng dating miyembro ng hashtag na si Wilbert Ross?
6: Ati B, puno ng pasabog ang concert ni Wilbert Ross kasama ang surprise appearance ni Unkaboggable Superstar Vice Ganda. Dinagsa naman ng mga 18 mula sa iba-ibang bahagi ng Amerika ang pop-up experience ng mga hari ng P-pop na SB19 sa Los Angeles na mistulang isang munting Pinoy Plaza. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
7: Hindi nabigo ang mga 18 na dumagsa sa pop-up experience ng SB19 sa Los Angeles, California dahil sa mga merchandise, fan-centered installations at ang sorpresa. Bigla ang nagpakita ang Kings of P-Pop.
8: Is everybody having a good time so far?
7: Ayon sa SB19, asahan pa ang mas maraming sorpresa habang patuloy nilang dinadala ang Pinoy Pride sa Amerika. Tulad ng Global Spin Live sa Grammy Museum, ceremonial first pitch sa Chicago White Sox game, at syempre, ang kanilang historic Lollapalooza performance sa July 30 o madaling araw ng July 31 dito sa Pinas.
9: It's just an honor to represent our country, Philippines.
10: We just kept on going and going until actually people saw what we saw.
7: Dinulat naman ni Unkaboggable Superstar Vice Ganda ang mga dumalo sa Written By concert ni Wilbert Ross. Nang lumabas siya sa stage at sinabayang kumanta si Wilbert ng mapa ng SB19.
11: I can't miss this for the world. Ang sarap sa pakiramdam na napakadami ninyong nagmamahal sa kanya.
12: Sinusuportahan niya ako, binibigyan niya ako ng spot sa Showtime. Ma, sobrang thank you. Hindi ko in-expect na bibigyan niyo ako dito.
7: Malaking surprise din sa fans nang mag-reunion sa stage ang ilang hashtags. Kasama na si Jameson Blake, Zeus Collins, Nicola Tividad at iba pa. Parami naman ng parami na ang Aces na nahahatak ng on-demand mall tour ng BGYO. Mula sa unang stop nila sa Telebastagan sa San Fernando, Pampanga, higit doble na ang audience sa 1,000 sa stop sa Santo Tomas, Batangas. Tuloy-tuloy pa ang paghatid ng BGYO sa swabing mga awit nila na kahit ang mga senior nuna napapasayaw. Sa August 1 sa La Union ang sunod na mall tour ng BGYO. Baguio sa August 2 at South Mall sa August 8. Ang lumalaking fanbase naman ng Rive ang isa sa milestones na sinelebrate nila sa kanilang unang anniversary. Bukod sa pinasample ng Rive ng pasabog na performance ang Arrows sa kanilang anniversary event, nakipaggulitan sila sa ilang games. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pulis nagulungan ng truck sa Caloocan, patay. Lalaki lumampitin sa kable para makatawid sa rumaragasang ilog sa Sultan Kudarat. Kyushu region sa Japan, nianig ng malakas na lindol. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: Patay ang rider na pulis na nagulungan ng truck sa C3 Road sa Caloocan City. Sinapak naman ang isang motorcycle taxi rider na naghihintay ng booking sa Taguig City. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
14: Humaharurot ang 10-wheeler truck na ito nang makuhanan sa CCTV sa bahagi ng C3 Road, Barangay 22, Caloocan City, Martes ng madaling araw. Napaminor ang mga nakasunod ng mga motorsiklo dahil bumungad ang nakahandusay na rider na sumabit at nagulungan ng truck. Bago ang insidente, ayon sa isang delivery rider, inaalalayan pa nila ang biktima dahil tila nawawalan na umano ito ng kontrol sa pagmamaneho.
15: Mula pa lang doon sa yung may ginagawang island-island doon, pag U-turn niya, parang yung dinama kontrol yung takbo niya. Pagdating na rito banda, gusto niyang umovertake sa trailer. Pag overtake niya, papunta sana siya sa kabilang sa kaliwang side. Pag tumba niya, sumailalim siya sa trailer. At yun doon na siya nagulungan ng dalawang gulong.
14: Batay sa investigasyon, maghahatid ng hollow block sa malabo ng truck habang pauwi na sana sa bahay sa Caloocan ng biktimang pulis.
16: Galing po siya sa zona kasi naka-duty siya 24 hours po. Siguro yung pagiwang-giwang na yun sa sobrang antok niya na, ikaw ba naman mag-duty ng ganong oras tas naka-motor ka, diba? E halos magpo 4 years lang siyang naging pulis eh. Siyempre, napakasakit naman po.
14: Agad na sumuko ang truck driver. Hindi aniyan niya na malayang nakatutok sa likuran ng truck ang biktima.
17: Nagulat ako, bigla na lang sumalpok sa gilid ko. Binangga yung truck sa gilid. E ngayon, pagkabangga niya, natumba. Nakita ko na lang po sa side mirror nung sumalpok sa gilid ko. Pagkakita ko, wala na po. Patay na po siya. Sa mga pamilya ng namatayan, pasensya na, hindi namin kagustuhan yung nangyari. Kasi kahit anong ingat mo sa daan, talagang ganyan, aksidente po ako kasi yan eh.
14: Posibleng maharap ang truck drivers reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sa Taguig City naman, sa pool sa CCTV ang pagsuntok sa rider ng isang lalaki sa Leyte Street, Barangay Pitogo, Lunes ng madaling araw. Umiwas na ang rider sa gulo, pero hinabol pa rin ang lalaki na naawat ng isa pang lalaki.
18: Parang nag-aaway po kasi sila mag-asawa eh. Tapos biglang dumaan po si sila sa harap ko. Tapos biglang nagkatinginan po kami ng lalaki. Tapos biglang pagkalagpas po niya sa akin, bumalik po siya sa akin. Tapos bigla niya po ang sinabihan na ano pong problema mo. Tapos sabi ko po, wala boss kasi nag-aabang lang po ako ng booking. Tapos bigla niya po akong sinapak.
14: Ayon sa barangay, agad na inireport ng biktima ang sospek na kusang sumuko kinahapunan.
19: Medyo masama ho kasi ang tingin. Sabi ko, may matayan, natural. Sabi ko, ganun. Pero hindi mo dapat saktan. Inaamin naman niya na sinaktan niya yung tao. Dala nga lang na, sabi niya, yung emotion niya, dahil nagtatalo nga silang mag-live-in. Kaya napagbalingan niya yung tao. Yun ang istorya niya rito sa amin.
14: Sa kabila ng paghingi ng tawad, hindi nagpaareglo sa sospek ang biktima.
20: Inalagaan mo ng sanggol yan. Ang pagtanda, hindi ko sinaktan yan. Hindi ko pinagbuhatan ng kamay yan. Tapos, ibang tao pang mananakit. Oo, tuloy yan.
21: Yun.
20: yung reklamo para bigyan siya ng aral na hindi na gawin ulit.
14: Posibleng maharap sa reklamong slight physical injury ang lalaki. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
4: 13 arestado matapos umanong maaktuhan sa iligan na paihi o yung paglilipat ng petrolyo sa mga plastic containers mula sa mga tanker truck at pasingaw o yung paglilipat naman ng LPG mula tanker patungo sa mga LPG cylinder at tangke sa Lucena City nitong Lunes. Ayon sa mga otoridad, naaktuhan ang mga suspect sa isang compound sa barangay Silangang Mayaw. Naharap sila sa kasong paglabag sa Oil Pilferage Law at LPG Industry Regulation Act. Nakumpisga sa kanila ang iba't ibang tanker truck, delivery truck, IPC containers, LPG cylinders, mga hose, water pump, libo-libong litro ng diesel at LPG. Inatay ang mahigit sa 16 milyong piso ang halaga ng mga ito. Hawak na ang mga suspect ng Lucena City Police Station para sa dokumentasyon at inquest proceedings. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang lawak ng kanilang operasyon sa lungsod.
5: Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na mas pinagtibay pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona ang misyon nitong ipagtanggol ang soberenya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla, ikinagagalak nila ang malinaw at walang alinlangang direktiba ng Pangulo na protektahan ang exclusive economic zone ng Pilipinas, lalo na laban sa panghihimasok ng mga dayuhan. Malugod din anyang tinatanggap ng militar ang pagkilala ng Pangulo sa mga sakripisyo ng AFP, Philippine Coast Guard at mga mangingis ng Pilipino sa harap ng mga hamon sa dagat. Dagdag ni Padilla, nananatiling matatag ang hukbong sandatahan sa misyon nito at hindi matitinag ang kanilang determinasyon. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may inaasahan bang sama ng panahon?
1: Bernadette, walang inaasahang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Pero isang low pressure area ang nabuo mula sa kumpul ng ulap sa may silangan ng Visayas. Huli itong namataan, 310 km silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Nagpaulan na po itong LTE na ito sa bahagi ng Bicol Region, Central at Eastern Visayas, nilang bahagi ng Mindanao. Hindi inaasang magiging bagyo ang LTE dahil pwede itong malusaw sa mga susunod po na 2 araw. At habang naka-monsoon break pa ang Pilipinas dahil malayo po ang habagat, ang mainit na easterlies ang iirat magadala po ng maalinsangang panahon na may posibilidad din ng mga thunderstorms sa hapon o gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 29, Miyerkules, maghapong uulanin ang Bicol Region dahil po yan sa LPE at meron din mga pag-ulan sa umaga sa Polillo Islands. Magpapaulan naman ang easterlies sa bahagi po ng Isabela, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija bandang tanghali. Meron ding thunderstorms sa hapon sa kanlurang bahagi ng Luzon, lalo na sa bahagi po ng Northern Zambales at maging sa Batangas. At sa gabi, maulan pa rin sa may katimugang bahagi ng Bicol Region at maging sa may Marinduque, Romblon at Mindoro. Sa Palawan, may mga kalat-kalat na ulan pagkapananghalian hanggang paglubog ng araw at mawawala rin yan pagsapit ng gabi. Maulan din po ang panahon sa Visayas dahil sa low pressure area. Malakas na ulan ang aasahan sa umaga dito sa may Samar Island, Leyte Provinces at maging sa hilagang bahagi ng Cebu at bahagi naman po ng Iloilo Province at maging sa may Samar Province. Pagsapit po yan ng hapon. Pagkalubog naman ng araw, meron din po mga malalakas na ulan sa may Central Cebu at maging sa may Calbayog City at meron pang malakas na ulan pagsapit ng gabi sa katimugang bahagi ng Leyte Province. Maaraw at mainit naman sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga pero uulan po sa hilagang bahagi ng Caraga. Mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin pagsapit ng hapon, lalo na ang probinsya ng Bukidnon. Meron din pong malalakas na mga pag-ulan oras ng hapunan dito sa bahagi ng Agusan del Sur at mababawasan yung mga pag-ulang yan pag lumalim na ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, sisili po ang araw sa umaga pero tanghali hanggang alas 3 ng hapon, pinakamataas ang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm, kaya ihanda pa rin ang inyong mga payong. Samantala, bumaba muli ang level ng tubig sa Angat Dam na nasa 150.91 meters nitong Martes ng umaga, o halos 10 metrong mas mababa sa critical low level ng dam na 160 meters. Kapamilya, buwis buhay na tinawid ng isang lalaki ang rumaragasang agos sa Salman River sa Barangay Poloy-Poloy, Lebak, Sultan Kudarat, Lunes ng hapon. Sa video na kuha ni Juvie Nanding, makapigil hiningang tinawid ng lalaki ang baha sa pamamagitan ng paglambitin sa cable wire. Tumawid umano ang lalaki para balikan ang kanyang bagong sasakyan na naiwan sa gilid ng ilog sa pangambang maanod ito. Ligtas na nakatawid ang lalaki sa kabilang bahagi ng ilog. Nanawagan naman ang video uploader sa pamahalaan na malagyan na ng tulay ang lugar dahil dito rin tumatawid araw-araw ang ilang estudyante para pumasok sa eskwelahan. Niyanig po ng magnitude 5.1 na lindol ang Baganga, Davao Oriental, Martes ng umaga. Tumama ang lindol 33 kilometro timog silangan ng Baganga pasado alas 7 ng umaga. Sa kuha ng CCTV sa bahay ni El Talele Lunay, nanonood ng TV ang kanyang mga anak nang biglang maramdaman ang malakas na pagyanig. Napatakbo at napayakap sa isa't isa ang magkapatid. Agad naman silang kinuha ng kanilang nanay para mailayo sa peligro. Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang kalapit na lugar sa Davao Region. Sa Davao City, agad lumikas sa evacuation area ang mga guro at estudyante ng San Roque Elementary School, maging ang mga mag-aaral sa Kabantian Standalone Senior High School. Nag-anunsyo naman ng suspensyon ng klase sa Moncayo, Davao de Oro kasunod ng lindol. Ayon sa Office of Civil Defense Davao Region, walang naiulat na nasaktan o napinsala sa insidente. Nianig din ng malakas na lindol ang Kyushu Region sa Japan. Ayon sa Japan Meteorological Agency, tumama ang magnitude 7.1 na lindol sa Kumamoto Prefecture mag-aalas 4:30 ng hapon kanina. Sinundan pa ito ng ilang aftershocks na aabot sa magnitude 5. Wala pang naiulat na namatay o nasaktan. Samantala, sinabi naman ng FIVOLX na walang tsunami alert sa Pilipinas bunsod ng lindol sa Japan. Atin po ang update sa mga lindol at lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
6: Binigyan pugay ang mga Pilipinong araw-araw na kumakayod para sa kanilang pangarap. Nakaisa rito sina Gerald Anderson at SEA Games gold medalist Mark Mugen. Nagpapatrol, Rod Macenas.
2: Tapang, bangis at puso. Ito ang mga katangian ng mga Pinoy na ipinagmalaki ng isang liquor brand sa kanilang media launch na isinagawa sa Pasig City. Present sa event ang brand ambassadors na sina Gerald Anderson, SEA Games Sambo Gold Medalist at Physical Asia Star Mark Mugen, at magkapatid na sina Emil at Vin Xavier na founders ng isang local streetwear brand.
21: The message is, yung diskarte namin, yung hustle namin because we are independent brands. And alam mo yun, yung pagsubok na dinadanas namin everyday from day one up to now. This campaign is not limited to us, but to all the Filipinos who continue to work hard and support yung family nila.
22: We got a lot of endorsers to represent each of the values of a lion. A strong character, yung nga resilience, grit, consistency, which also represents the values of Filipinos.
2: Kinikilala ng kumpanya ang maraming Pilipino, hindi lang sa malalaking achievements, kundi pati sa araw-araw na tagumpay na bunga ng pagpupursige. Rod Macenas, ABS-CBN News.
13: At susunod, panukala para angyandahan ang tax system. Inaasahang magpapagaan sa pasanin ng middle-income earners at maliliit na negosyo. At mga taga-balat ng bawang at taga-suri ng mga slide. Ilan lang yan sa mga trabahong tampok sa Philippines' oddest job. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Iba-iba ang reaksyon
5: reaksyon ng mga mambabata sa pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapyasan ang buwis sa kuryente, palawigin ang income tax exemptions at magpatayo ng mandatory evacuation centers. Samantala, may mga banat ang ating Pangulo, ang Pangulo, Senate Minority at Vice President para President Sara Duterte sa sinabi ng Pangulo na uunahin ang bansa kaysa ang pamilya at mga kaibigan. Nagpapatrol, RG Cruz.
0: Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan.
3: Pinalakpakan ang pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address matapos i-anunsyo na kakasuhan na ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Pero ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos tila hindi kumbinsido. Puna niya, iba ang trato kay Romualdez at sa mga kalyado niyang senador ng minorya na nakakulong na. Sabi pa ng senadora, hindi pwedeng hanggang kay Romualdez na ang investigasyon dahil hindi naman ito magagawa mag-isa ang lahat ng binibintang sa kanya. Giit naman ni Vice President Sara Duterte, hindi pwedeng umiwas sa pananagutan ng Pangulo.
8: Pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung net mo hindi na siya yung lumabas na gaa. At kahit pa man na nakikita mo na mayroong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal.
3: May paliwanag din ang bise kung bakit hindi niya pinanood ang sona ng Pangulo.
8: I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang makulong bago mag-Christmas?
3: Sa kanyang kontrasona, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may pagkiling umano ang hustisya at pananagutan sa bansa kontra sa oposisyon. Nanawagan din siyang payagan ng mga kalyadong nakakulong na payagang lumahok sa impeachment trial.
23: Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
3: Nanawagan din si Cayetano na kompletuhin ang investigasyon sa flood control scandal at tapusin ang kultura ng katiwalian. Ang kakampi nilang si Senador Bongo na gustuhan ang bahagi ng SONA tungkol sa pagpapatayo ng mandatory evacuation center sa buong bansa na matagal na niyang nilalaban. Inihain naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang Senate Bill 2338 o Expanded Income Tax Exemption of 2026 para itaas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang sa 350,000 pesos umpisa January 1, 2027. Paliwanag na isang kongresista para na rin tumaas ang sweldo ng mga manggagawa kung maaprubahan ito.
24: Lumalaki ang kanilang net take home pay pero hindi natin ito ipinapataw o inililipat ang burden sa mga employers.
3: Inihain naman ni Senate Energy Committee Chair Erwin Tulfo ang mga panukala para alisin ang energy tax at ang buwis sa system loss. Gusto rin niyang imbestigahan ang pagpasa ng system loss sa mga consumers.
25: Dahil ito po ay utos ng Pangulo, so ipapast track po natin ito. Hopefully, before the end of the 20th Congress, itong Congress na ito ay may pasan ho natin yan.
3: Suportado naman ni Senator Kiko Pangilinan ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act at pag-alis sa system loss charges at kaakibat nitong value-added tax. RG Cruz, ABS-CBN News.
5: Bumisita po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro isang araw matapos ang kanyang ikalimang SONA. Unang nagtungo ang Pangulo sa Provincial Hospital habang namahagi rin ng libreng bigas at pati na rin scholarship sa mga estudyante. Nagsagawa rin ang Pangulo ng inspeksyon sa Peoplesville na isang social housing program sa lungsod ng Davao. Bahagi ang pagbisita ng Pangulo ng bawat bayan makikinabang program.
26: Lagi ko nga sinasabi, kung hindi magtrabaho ng mabuti, kung hindi tumutulong sa national government, ang mga local government, kahit gaano kaganda ang aming mga serbisyo na binibigay, kahit gaano kaganda ang mga benepisyo, pag hindi magandang naging ugnayan sa local government at saka sa national government, ay hindi rin mararamdaman ng tao yung mga serbisyong yan.
7: Babalik ang TV Patrol sa FM Radio.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
15: Halina't magmakabuhay.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
28: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
29: Rubilin, Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na mo sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
28: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
30: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
31: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
32: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
33: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
34: Hugo Bistro.
35: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
36: Tara na!
35: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
36: More than good pizza.
37: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
38: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
39: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
40: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko ng tanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
41: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
42: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
43: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
44: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
4: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas.
5: Sa Luzon,
4: FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur,
5: sa Visayas,
4: FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin,
5: at sa Mindanao,
4: FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
6: Mas maraming Pilipino ang hindi na kailangang magbayad ng income tax oras na maipatupad ang panukala ng Pangulo na baguhin ang tax system sa bansa para matulungan ang middle class. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
7: Todo kayod na si Christopher para sa kanyang pamilya. Mataas na kasi anya ang presyo ng mga bilihin at kahit sa kanyang maliit na kainan, malaki na ang binabayarang mga buwis. Hindi pa nakatulong na kumonti rin ang mga customer.
8: Malaki ang tinumag talaga. Kasi sobrang taas ang bilihin. Malaki binaba. Dati ganitong oras, punong-puno na ng tao. Kita mo ngayon, wala pa masyadong kumakain.
7: Bakit anya nahihirapan silang mga middle class?
8: Hindi maring tumigil ang ating hanap buhay.
9: Dagdagan natin ang mga manggagawang
7: maliliit. Sagot ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, aamyendahan na ang tax system sa bansa para mas guminhawa ang mga middle income earners at pati mga maliliit na negosyo.
9: Ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax.
7: Sa ngayon, may income tax exemption ang kumikita ng hanggang 250,000 pesos bawat taon. Pero gusto ng Pangulo na itaas pa ito sa 350,000 pesos. Kung matutupad ito, wala nang babayarang income tax sa mga may buwan ng sahod na aabot ng nasa 29,000 pesos.
10: Pag ginawa po yan na 350,000 and below, ay mas marami po yan, definitely. Hindi lang po yung minimum wage earners, kung hindi pati yung mataas-taas. Mga nasa call center natin, yung mga nasa supervisory ng ilang maliliit na medium-small enterprises.
7: Mababawasan ang kita ng pamahalaan dahil liliit ang income tax collection. Pero pinag-aaralan rin na taasan ang buwis sa ibang produkto.
11: There's unhealthy goods, you know, that you could increase the taxes of those. It's high priority. We should see it hopefully, you know, within the year. Dapat makita natin yan.
7: Pero ayon sa ilang mambabatas, sa taas ng inflation, kulang pa ang panukala ng Pangulo. Dapat anila, hindi lang 350,000 kundi 500,000 pesos ang sakop ng income tax exemption.
12: Para sa atin, kapos pa yan. Ang final namin na bill, just recently, bago mag-SONA, raises the exemption to 500,000. Pag naipasa to, dapat mas malaki ang take-home, mas mababawasan yung pangangailangan umutang.
7: Susuportahan rin ni Senator Risa Ontiveros ang panukala sa pagtaas sa take-home pay ng mga manggagawa.
13: These are steps in the right direction at saka study areas para sa isang mas progressive, less regressive na tax system.
7: Ayon sa ilang cabinet secretary, posibleng ngayong taon rin maaproba ang mga bagong tax measures na makatutulong sa middle class. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
14: mga tagabalat ng bawang para mas mapabilis ang pagluluto at isang tagas-test ng mga slide para matiyak na ligtas sa mga bisita sa mga water park. Yan ang ilan lamang sa mga trabahong tampok sa pinakabagong digital series ng ABS-CBN News, ang Philippines Oddest Jobs.
15: Pamipamilya sa Paseco Compound ang pinabagsakan ng sako-sakong bawang gaya ni Nanay Feli at ng kanyang mga kapatid at kaibigan.
16: Kami po mga taga-Paseco Compound! Mga magbabalat kami ng bawang ito! Yay! Napakagaling kasing hanap buhay, mabilis lang. Parang pinag-ano lang ng mga nanay, nagkakalibangan. Eh, tulad nga namin, mga nanay, libang sa bawang, hindi doon sa tismisan, hindi doon sa sugal, ng mga tunghitan, andito kami sa bawang, di ba? Tulad ko, marunong ako magtunghit. Dadayon pa ako, maghahanap ng tunghitan. Ngayon, wala nang tunghitan, dito na. Pira pa, walang taluhan. Panalo.
17: Yeah! Pagmamatay ko ang trabaho ko kasi hindi naman ito basta slide tester lang. Hindi naman basta lifeguard lang. Ang binabantay namin dito, hindi biro. Buhay ang nakataya.
15: Maraming trabaho ang pinapasok ng ating mga kababayan para kumita. Ang ilan dito, kakaiba sa tingin ng iba. Pero magkandakuba man sa pagkayod, pinakamahalagang lumalaban sila ng patas at hindi nawawalan ng pag-asa. Yan palagi ang paalala sa Philippines Oddest Jobs.
14: Abangan po ang Philippines Oddest Jobs ngayong Martes sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
18: Susunod, planta sa Pampanga na hinihinalang gumagawa at nagbebenta ng substandard na bakal, sinalakay. At commercial building sa Raon, Maynila, nasunog. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation ang isang planta ng bakal sa Magalang, Pampanga na hinihinalang gumagawa at nagbibenta ng substandard steel sa bansa. Inimbisigahan din ang otoridad kung may koneksyon ang mga bakal na ito sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City noong Mayo. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
19: Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng pinaghihinalang substandard steel ang tumambad sa mga otoridad sa sinalakay nilang bodega sa Magalang, Pampanga.
20: Ito ay bunga ng ilang buwang intelligence gathering, technical assessment, at maingat na interagency coordination. The operation was conducted to address possible violations involving substandard steel products, radioactive bearing industrial materials, worker safety, environmental protection, and Republic Act 12305 or the Philippine Nuclear Energy Safety Act.
19: Apat na Chinese na mga opisyal ng manunong kumpanya ang inaresto, habang mahigit 300 manggagawa ang nasagip, kabilang sa kanilang 307 Pilipino at 40 Chino. Ayon sa PAOK, ibinebenta sa iba't-ibang lugar sa bansa ang mga bakal at maaaring naggamit na sa pagpapatayo ng mga struktura gaya ng bahay, paaralan, ospital, tulay at paliparan. Nadiskubre rin ng mga otoridad ang mga hinihinalang radioactive industrial materials, kontaminadong sangkap at iba pang mapanganib na materyales na posibleng labag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act. May natuklasan din mga makinaryang ginagamit umano sa pagtunan ng mga barya ng Pilipinas at mga metallurgical equipment.
21: Several machines which are similar to the government arsenal of the Philippine, of the Armed Forces of the Philippines, but those matters are still undergoing investigation.
19: Agad na sinuspindi ang operasyon ng planta. Ayon sa PAOK, may nakita rin sila mga umunay paglabag ng pasilidad sa labor, occupational safety at environmental laws.
20: Ang Department of Health ay nakapagtukoy ng 10 manggagawa na may suspected occupational radiological exposure. Inirekomenda ang patuloy na medical evaluation at long-term health surveillance upang masubaybayan ang kanilang kalagayan.
19: Sinilip din ng NBI kung may koneksyon ang mga hininalang substandard steel sa pagguho na isang gusali sa Angeles City, Pampanga noong May 24 na ikinasawi ng 30 tao.
0: Itong Chuang Sing naman na to, sa Pampanga to, there's also evidence pointing to the conclusion na yung markings nila sa metal bars nila ginamit din doon sa gumuho sa Angeles. But we are still pursuing para mas malino yung may kaso natin.
19: Patuloy ding iniimbestiga ng mga otoridad kung saan-saan na ibenta ang mga pinaghihinalaang substandard na bakal at kung nagamit ang mga ito sa mga flood control projects at sa iba pang malalaki infrastruktura sa bansa. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
14: Nasunog ang isang 3 na commercial building sa kanto ng G. Puyat Street at Rizal Avenue sa Raon, Maynila ngayong Martes. Ayon sa Manila Fire District, nagsimula ang sunog bandang tanghali at mabilis kumalat ang apoy dahil imbakan ng malalaking makina ang tuktok na palapag nito. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog kung saan hindi bababa sa 50 truck ng bumbero ang rumisponde. Fire out na ang sitwasyon sa lugar matapos na mahigit 4 na pag-apula. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog.
6: Sa ibang balita naman, kabilang sa ibinida ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang benepisyo ng mga Pilipino mula sa PhilHealth. Inanunsyo rin niya ang pagdagdag ng PhilHealth coverage para sa mga batang may developmental disability. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
1: Crash out and meltdown. What did you say?
22: I don't think so.
23: Hindi biro ang magpalaki ng anak na nasa autism spectrum. Para sa mga magulang tulad ni Lee, bukod sa pisikal at emosyonal na pagod, katumbas din ito ng paggastos ng nasa 10,000 piso o higit pa para sa iba-ibang therapy ng kanyang anak.
24: Depende sa kung ano yung binibigay ni doctor na kailangan niya, kung kailangan niya ng occupational therapy, speech therapy, or behavioral therapy. Yun, sa dami na yun. No, minsan 3-4 times a week talaga ang kailangan ng isang bata.
23: Ito ang nais pag-aani ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
25: Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth.
23: Bagamat ikinatutuwa ito ni Lee, may mga tanong pa rin siya.
24: Hindi siya sapat para sa kabuuan na nasa spectrum dito sa Pilipinas, which is milyon ng mga bata ang meron at nangangailangan ng therapy. Hindi naman siya natatapos ng araw ng one session lang, two session.
23: Aminado ang PhilHealth na isa pang hamon ang kakulangan ng mga developmental pediatrician na susuri sa mga bata, bagay na nais nilang tugunan.
26: So we're looking at identifying yung mga other healthcare professionals that can take the initiative of doing the initial diagnosis. So kagaya ng mga occupational therapists, child psychologists, yung mga psychiatrists.
23: Kabilang sa idadagdag na benepisyo ng PhilHealth ay ang pagtaas sa coverage ng initial assessment sa isang pasyente mula 3,700 pesos magiging 8,000 pesos na ito. Ayon sa PhilHealth, may 4 ng developmental disability sa bansa: autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder o ADHD, cerebral palsy, at global developmental delay. Tinatayang nasa 1.6 million ang kaso ng developmental disability na may edad 19 years pababa. Kaya isa rin sa ginagawa ng PhilHealth ngayon ay dagdagan ng mga pasilidad na kayang i-accommodate ang mga pasyente.
26: We're also engaging with private hospitals, again on a contracted out basis. But we will look at really ensuring that every region has at least one provider.
23: Sa tansya ng PhilHealth, mailalabas ng ahensya ang updated package para sa developmental disability sa huling bahagi ng 2026. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
18: Naghain po ng piyansa si Uswag Ilonggo Congressman Jojo Ang kaugnay sa kanyang kasong graft dahil sa conflict of interest ukol sa isang infrastructure project. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, aabot ang piyansa ni Ang sa 90,000 pesos. Akusado si Ang sa paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umano'y pagkakaroon ng prohibited financial interest sa isang proyekto sa DPWH. Tinukoy po ang proyekto na Iloilo Antique Road na na-award sa Alencon Development Corporation na kumpanyang mayroon umanong 500 shares of stock ang kongresista. Kasabay ng paglawak ng internet access sa bansa, lumalaki rin ang problema sa disinformation. Lumabas sa bagong survey ng Pulse Asia na karamihan sa mga Pilipino ay nababahala sa pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon online. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
2: Ligtas sa baha ang lugar ni Namay sa Quezon City kahit may malalakas na pag-ulan nitong Hulyo. Kaso, sa fake news naman siya na biktima. Hindi niya pinapasok sa eskwela ang kanyang anak ng isang araw dahil sa isang viral social media post na nagsabing kanselado ang klase sa buong Metro Manila.
3: Yung mga post na galing LGU, kinukopya nila.
4: Ay, parang logo.
3: Oo, yung mga logo, ganyan. Wala eh. Kaya na talagang i-AI ngayon.
4: Anong sabi ng anak niya, ma'am?
3: Ayun, mama, may pasok pala eh. Bakit hindi mo ko pinapasok? Wala, tuloy ako isang quiz.
2: Hindi lang si May ang nababahala sa pagkalat ng mga maling impormasyon online. 72% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing malaking problema ang disinformation sa bansa, batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Lumabas ang resultang ito ngayong mahigit 8 sa bawat 10 Pinoy ang gumagamit ng internet at social media. Dito na nga nakikibalita ang malaking bahagdan ng populasyon, lalo na sa mga update tungkol sa pamahalaan at politika.
5: Eh, Facebook yung primary platform. Alam naman natin yung Facebook, eh, parang open siya, no? Hindi siya nagre-regulate. Kahit nai-report mong disinformation yan, medyo may katagalan bago nila i-block, i-take down. At bago nila na-take down, naging viral na.
2: Sa karanasan naman ni John Paulo, may mga pagkakataong sa social media accounts pa ng ilang politiko siya nakakakita ng anyay misleading o mapanlinlang na impormasyon.
8: Hindi complete yung context or yung video. Imbis na maging way din sila or tumulong to parang i-eliminate yung fake news. So parang nakadagdag pa.
2: Sa kabila ng issue sa disinformation, lumabas sa survey na 35% lang ang umaasa sa mga lehitimong news organizations para paniwala ang totoo ang impormasyon online, habang 33% ang nagsabing batayan ang sariling paniniwala. Pero kapag may nabasa o napanood ang Pinoy netizen na magkasalungat na impormasyon online, 56% ang nagsabing bineberipika nila ito sa pamamagitan ng iba pang pinagkakatiwala ang source.
5: Maaaring miyembro ng kanyang pamilya, maaaring kinapininiwalaan sa social media ay isang popular na podcaster. Maaaring kinapininiwalaan ay isang news outfit na hindi naman bahagi ng legacy media na nagbe-verify ng sources. No? Maaaring yung nabasa nila, totoo, pero nililabel na ng disinformation kasi hindi yun ang kanilang pinapanigan.
2: Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology na nakikipag-ugnayan ito sa social media platforms para pigilan ang paglaganap ng disinformation.
9: Each platform has a community standards na bawal ang disinformation. Ang problema lang with the state of technology right now, especially with the deepfake, nakakalusot eh. Lusot. At saka yung mga gumagawa niyan, pag may tinake down ka na site na fake site, ang bilis mag-regenerate.
22: Digital payments.
2: Umaasa ang DICT na uusad na sa Kongreso ngayong taon ang mga panukalang batas na hihigpitan ang mga patakaran sa online content habang pinangangalagaan ang kalayaan sa pamamahayag. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
18: Makakasagupa ni Pinay tennis star Alex Ayala ang Olympic champion at dating world number 4 na si King Wonjin ng China sa unang round ng Washington DC Open. Muli naman dinagsa ng mga Pinoy fans ang practice session ni Ayala. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
7: Linggo ng umaga, practice agad si Alex Ayala sa venue ng Washington DC Open, isang WTA 500 tournament. Kainsayo ni Ayala ang isang player ng Nadal Academy na si Abdullah Shelbay na kasama sa men's event. Dumagsa ang mga Pinoy fans na kilig makita in action ang Pinay tennis superstar.
10: We're so excited. We've been dreaming of this.
11: We love her.
12: Go Alex.
13: Such an inspiration, maybe what she's doing. Not just her success, but for me, the way she fights on the court.
7: Paglabas ng court, todo picture at pa-autograph ang mga fans. Ito ang unang hardcore tournament ni Ayala matapos ang grass court season. Si Jessica Pegula ang number 1 seed, Elena Svitolina ang number 2 seed at Naomi Osaka ang number 3. Na-draw ni Ayala sa first round ang wild card at dating world number 4, 2024 Paris Olympic gold medalist mula China, si Qin Wenzhun. Number 123 sa mundo ngayon dahil matagal hindi naglaro dahil sa injury.
16: I'm excited. I think it's going to be really tough match for me. I think definitely I need to bring the intensity and bring a level of competition that's, you know, fit for this, you know, level of tournament. So I'm really excited. Yeah.
7: Matinding laban ang inaasahan ni Qin Wen. Challenge niya sa kanya ang manatiling focus ng matagal sa court. Samantala, pinuri si Ayala ng tennis greats mula Japan na sina Kei Nishikori at Naomi Osaka. Sinabi ni Kei na naniniwala siyang kaya ni Alex mag-top 10 basta't manatiling fit ang katawan at pag-iisip. Tinawag naman ni Osaka na star si Ayala. Malaking karangalan para kay Alex ang mga papuring natanggap.
16: Super flattering coming from Naomi and Kei, of course, two tennis greats and two Asians who, you know, I look up to. They have been they've been very successful, that's for sure.
7: Yeah.
16: And I remember I would watch Kei a lot when I was younger. Mm-hmm. And of course Naomi blew up so much when each time that she won the four Grand Slams, and yeah, she's been doing so much for fashion and, you know, being a mom. So that's amazing to hear from them.
7: Ipinaliwanag naman ni Ayala kung bakit nag-withdraw siya sa doubles kasama si Venus Williams.
16: Very grateful for every opportunity. Mm-hmm. I get to play with Venus and train with her and just learn from her. But I think that she deserves someone who can give their all, both physically, mentally, and in all aspects. And I think being that it's my first week back, I think that I won't be able to do that for both singles and doubles.
7: Naka-focus si Ayala sa singles first round sa Martes.
18: Minsan ang naglaban sina Ayala at Zeng noong 2023 sa Asian Games. Panalo si Zeng sa 3 sets. Dito sa DC, magkakaroon ng tsansa ang Pinay na makabawi sa first round ng Mubadala WTA 500. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C.
14: Susunod, chemistry ni na Catherine Bernardo at James Reid patok din sa Malaysia at Singapore. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
18: Naghain po ng manifestation ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na gawing halinhinan ang pagpresenta ng ebidensya ng prosekusyon at depensa kada articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng prosekusyon, mas organisado umano ito dahil masasagot agad ng depensa ang bawat ebidensyang ihahain nila bago lumipat sa ibang issue at mapag-aaralan din agad ito ng Senator Judges. Inihalin tulad nila ito noong paglilitis ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Pero iginiit nilang tatalima sila sa anumang maging desisyon ng hukuman. Natapos na ng prosekusyon ang pagpresenta nila ng mga ebidensya para sa Article 4 o ang grave threat umano ng bisekin na Pangulong Marcos.

0: Sea Herbal Capsule o Magnum Sea Herbal Coffee. Mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
9: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: Look, naon sa kaman? Murag, kagain na naman kadira sa CR.
11: Ay, hindi, apo. Tugay na dako kay problema. Kasi matag-ihi na ako. May pagpinugan sa nilabhan kay Botulo pa. Pero kinig ako. Abot lang.
10: Lo, ayaw nagka-problema pa ni Ana. Kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan. Ang Prostate Tab.
12: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi or dili makaihi, adunay prostate enlargement or upirahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
10: Wow, si Lolo og gasaysayaw naman.
11: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay na ang akong pag-ihi. Kusog pas inyong gripo na ay.
12: Ang Prostate Tab, mapalit din hini ining istasyon.

0: ang topic karon unsaon nato pagpataas atong kinabuhi. Kini nga question, sama usab kini nga question sa mga nagamaniho og naay mga sakyanan. Naay mga basic maintenance ang maong sakyanan, especially ang pag change oil, ang insakto nga oil, engine oil, especially pud mga pinangga kining gitawag fuel. Naagi insaktong fuel ipakaon ang sasakyanan aron nga mudagan kini siya pud isa sa insakto. Now, sa atong lawas naapoy gikinahanglan nga fuel nga importante nga dili madaot ang atoang mga dugo. Timan anato ni siya nga dapat ato ang atimanon ang dugo tungod kay ang dugo mao ni si basihanan sa tanang kondisyon, sa tanang supply, sa tanang nga pagsustinar, sa tanang organ parte bahin sa ato ang lawas. Therefore, kung masakiton ang dugo, masakiton ang imuhang mga organs. Gani ang katong pinaka luya, ang katong pinaka na pressure nga organ, siya ang unang madaot. So naay mga pagkaon nga makapa-infect sa imong dugo, no? Usa niini labi na kining mga pagkauna kung makaon imo ni daghan ni anang adlaw. For example, nagkaon kag pork giparisan pagyud og dugo. O, nakakaon kag dinuguan pagka gabii baron or pagauto buntag nagpork ka. Grabe ni sila mga pinangga nga makapainit sa imong dugo. Grabe ni siya mo attract og mga inflammation. Grabe ni sila mo pa create nga og autoimmune problem, no? Kana bitong sa pagkaluya na kaayo sa imong lawas, ma-imbalance na ang iyahang activity nga ang usahay ma-hyper siya, ma-overreact siya. Hantod arthritison ka, hantod magka-even magka skin problem, no? La sama aning leprosy based ato ang pagtuon di ay kini di ay leprosy usa sa mga hinungdan kung hingaon kay karning baboy kaning sangla bitaw. So kining karning baboy labi na kaning naabay nagabaligya, no, og crocodile meat kaning mga buaya ba nga karne sa buaya ginabaligya na pud ni pinangga. Dili ni siya gina-recommend gyud kay mga scavenger ni sila, mga init kay ni sila og mga unod, ma-overheat ang imuhang dugo ani pinangga. Mao na nga mga greasy meats, no, mga mantikaon kay nga karne. Unya paghuman pa yung kaon nimo, niinom pa jug kape. Karne plus kape, grabing makadaot sa imuhang dugo. Ngano man dog, ang kape taas na sa mga caffeine. Pag once inumo nimo na siya, ang caffeine iyang i-block ang calcium absorption. Sa ato pa, pag niinom kag kape, human nimo kaon, ang calcium nga gidigest sa imong tiyan dili maabsorb sa imuhang system aron magamit unta sa imong lawas. Sa ato pa, mubaba ang imuhang calcium kung hinginom kag kape. Bisan pa nga nagainom kag mga calcium supplement pero nagainom po kag kape kada adlaw, magka roon gihapon ka og pagkaubos sa level sa calcium. So kung ubos ang calcium ang imong system, ang risgo nimo pwede na dayon di kakatulog, bikugan ka dayon, magpalpitation ka dayon, maglisod ka ginhawa, kay kinahanglan man sa lawas ang calcium para makapump insakto imong lawas, ma-relax ka kada gabi. So usa ni siya sa mga hinungdan nga makapadehydrate pagyud ang kape sa ato ang dugo. Mauna nga plus nagkarne ka, no? Karne but pasabot high on phosphoric acid. Pagtaas og phosphoric acid ang imong gikaon, ang mahitabo pod dili pod makaabsorb imong lawas sa maong calcium nga imong gikaon. So mo na double kill sa mga nagkaog karne plus naginom og kape. Unya paggagabi niinom pagyud og alcoholic drinks. Unya paghuman pay kaon nagtabako pagyud, awala. Grabe kaluoy sa imong system pinangga, no? Mao na ni mga pagkauna ha, nga unta dili ta magkaon gyud ni labi na sa mga dinuguan. Ang dinuguan pinangga grabe na mo painit ug mo palapot sa atong dugo. Mao na nga katong hilig kay magkaog dinuguan, mao na nga pagkaon nila na lagsik ang ilang paminaw. Grabe kayo ang ilahang lami ang paminaw nga naman. Kasi na-excite ang imong system tungod kay na poison na kasulod sa imong system. Ingana atong system pinangga, pero ang iyang effect ana, kapoy ang imuhang lawas after 2 hours gikan sa imong pagkaon niya ng dinuguan. Mulapot imong dugo, pag humagkalapot, managhan na dayon ang imong possibility nga magka-arthritis ka, mutaas imuhang sugar, mutaas imuhang blood pressure, pwede pugka magkaroon ng cancer, daghan kaayo. So, ang katong gisgutan na itong pagkaon ganina, mao to'y usapod makapasangla or leprosy. Kini ba yung leprosy nga kagaw? Mura ni siya og TB nga kagaw sumala diha sa microscope nga gitanaw. Nga medyo contagious yun ni siya mga pinangga. Unya, pag ma-expose ka nini, 2 to 3 years, sometimes more, nga mugawas kini nga mga simptomas. Og uban pa nga mga infection sa imuhang lawas. So ang mga pagkaon nga dapat mas madaghan ato pagkaon kada adlaw, dapat gulay gyud, more gulay. Hygienic living, dapat ang palibot nato, no? Humot, dili animaho diha ang mga tai sa iring, mga tai sa iro, tai sa baboy, makapagasgas bayan na sila sa ato ang respiratory, sa ato ang baga, no? Kana bitong baho, mga kanang basura nga nadubok, dapat humot ang palibot, mga pinanggap. So mo na nga limpyuhan yun ang mga kanal, limpyuhan ang mga basurahan, limpyuhan. Hala, bisag unsa ka pobre, dapat limpyo kaayo ang environment pinangga. Kaon putag mga salad-salad, no? Sama sa radish, ang radish, grabe mo pa limpyo sa dugo, mo pa nourish sa atong immune system. Radish, pipino, kada humagkaon dapat nagyo hilaw ang kaonon. Ayaw sa kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule na taon sa mga nakakaon in taong karni ganina. Nadagandaghan yung kaong karni, nadagandaghan yung kaong isda, labi na mo sakit ang hawak, no? Hala, pag-inom mo Makabuhay Plus Herbal Capsule para malimpiyuhan ang kidney, malimpiyuhan yung dugo, o sa inyong mabantayan nga nindot ang Makabuhay Plus Herbal Capsule kay lami ang tulog. Kanabit ang sigmata-mata, ibig sabihin masakit ang nagdugo. Grabe ang mga nakapa-excite dito sa iyang dugo na ay poison ang iyang dugo, na overload ang iyang system, sluggish ang iyang dugo. So inom mo humagpanihapon isa or duha ka kapsul sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Okay? Sa mga bata usab ninyo, paim na, inyo pong mga teenagers, paim na, bisag way sakit, pag inom yun yung Makabuhay Plus, pwede usab siya isabay sa mga inyong mga medikasyon. Pwede lang inumon nga ayon isabay og oras. At least na iduha ka oras nga interval.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sakit. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, I'm EXL Makabuhay.
10: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, Apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Unsaon nato nga mabuhi tagtaas pag maabot nagkunog 75 years old, dili na kaayo, ikaguol nga ikamatay na, no? Di na sila mangandoy maabot nag 80, 90, daghan, sagad, madungog nga. Diya na lang kutob, 75 years old ang ilang edad. Mga ba, daghan kang mereklamo, anak. Daghan ka ayong gikuyawan. Unsagun ang mga opisyalisa god sa gobyerno nga moingon ni anak. So, sa uban nga, mong daghang mga research nagsulti giyod nga kita moabot giyod nga mahimong healthy bisan pa sa edad nga 120 mga pinangga. Ang uban siguro, magkatawa siguro, no? Maminaw, anak, nga gipang ango-ango naman mi ana dok di na mi ana gusto mabuhi. So mao ni ato ang tagapagtagad tungod kay gipamatud-an na sa siyensya nga maabot yun tanang ni anang idara. Sa researchers sa Germany na diskubrehan nila unsaon nato pagdeal ang mga kung giunsa nato pagdeal ang mga problema mo apektar ni siya kung unsaon nimo nga maka sustinar ang imuhang lifespan or sa unsang paagi pod nga pwede ikamatay gyud nimo sayo kung masulod ka niining 4 ka mga pamaagi kung unsaon pag atubang sa mga tao ang ilang mga problema. So gani si Ronald Grossarth Matesek dito sa usan siya ka oncologist o usa ka Yugoslavian oncologist o ang iyang mga estudyante, you know, doktor ni siya sa cancer. Ilahang nakita ang mortality data dito sa Germany. Ilahang gitunaan pag-ayo nga daghan or linibo ka mga patay. Ilang gipangbasa ang mga autopsy reports o mga gi-interview ng mga relatives sa namatay. Ilang nadiskubrihan nga ang attitude or kaning batasan sa maong taong namatay maka-apiktar or naka-apiktar di ay kaayo ang iyahang attitude. So mo niya ito ang tunaan unsan niya klase nga attitude nga dali yung ka mamatay pinangga simba ko lang nga pag naatan ni ini nga mga kinaiyaha. Number one nga attitude nga panahon nga naay problema ang iyahang mabati, no? Natural man na magka-problema ang tao pero once nga mubati kag hopeless and helpless onya imo lang yun ang paundayanan ang imuang ka-hopeless o helpless. Sumala sa report o report kini nga tao nga perminti hopeless and helpless nga daw wa nagyoy laing pamaagi nga masulbad yung problema. Kini nga type of behavior is highly prone nga magka-cancer siya. Aba, mantayan nato ni mga pinangga. Number 2, ang ikaduhang pamaagi kung ikaw nga klase nga tao nga panahon nga nakay dakong problema is ang gusto nimo nga murag ma-blow up ka, murag mabuto ka, no? But pasabot gusto nimo kanang konsepto sa uban na kung di ka hungaw, mura hinoon siyag magkasakit. O dito ka nabilong sa type 2. Katong di ka hungaw, o type 1, ang hungaw nga wala gi pa hungaw, hopeless, helpless, igo ka sa type 1, high prone ka sa cancer. Pero kung type 2 ka nga kanang imong ginapahungaw, pero ginapahungaw ni mo through frustration o pagkasuko, ba? Sumala sa pagtuon, prone na siya nga maatakis kasing-kasing or heart disease. Kanang mga tao di ay nga isingka yun nila ang ilang gibati. Ang kanang mga tao di ay nga gusto nila ikasabag yun, isingkit, kumahimo, sakit kay manulti. Aba, congrats pinangga. Di pataka aside pa nga makasala patas tubangan sa Ginoo kay ayon baya ang pulong sa Ginoo kining mga nga kanibayang mga sakit kay manulti Oh, kining mga destructive kay nga mga panulti, sala, dako nang sala sa tubangan si Ginoo. Di pa lang ka, aside nga nakasala ka sa tubangan si Ginoo, nakadako but nga sala ang imong mahimo sa imong lawas. Kaya nga naman, mubagtok ang imuang kaugatan sa kasing-kasing. Ang third way of dealing with a problem, kini di ayang mga tao nga positibo kaayo nga panahon dakong problema, aba mangita din ilahang usbon ang ilang atensyon sa pagpangita og bag-ong pamaagi, mga lahi nga pamaagi sa pagtackle sa problem og sa pag-resolve niini. So ang keywords are cheerful and positive. Ibig sabihin, gitan-aw niya ang mga disappointment as a great privilege. Nakita niya ang mga dakong kalisod as a great privilege. Nakita niya ang failure, mga kasakit, gihimo niya nga kining lesson, no? Learning nga makahimo siya, nga makalearn siya, nga mas mahimo niyang ma-perfect ang sunod niyang buhaton. O kining klase nga tao nga positibo kay ba? Cheerful kayo? Ah, sige lang. Ah, okay ra. Pabuot sa Ginoo, no? Ingaan na lang. Kini daw sila, according sa pagtuon, mauni sila ang mga tao nga dili-dali magsakit or di gyud maigo ni ining heart disease. Pero naay ika number 4 nga the best ka nga attitude. Mauni siya ang ika fourth way of dealing with problems. Nga iyang gi imtagag more emphasis ang number 3. Ang ika number 4 mauni siya ang method nga kung naay problema siya mga pinaga, iyang habit nga iyang idala kini sa Dios pinaagi sa pag-ampo. No, basis sa pagtuon pinangga. But pasabot, ang iyahang habit nga kung nasa'y problema, iyang isandig sa Dios. Nagapatabang siya kanunay sa Dios. Naga-earned o naga-gain siya o positivity. Naga-gain siya by hopeful nga attitude. Naga-gain siya o manner nga dili siya musali siyang kaugalingon. Dili na ginatanaw ang situation kung dili iyang gitanaw ang mga probabilities tungod sa pagsalig diha sa mga possibility, and that is trusting God. So agato ang natunaan niining upat ka mga klase sa pagdeal sa mga problema is number 1, kinahanglan ang imong problema dad-on nimo gyud sa pag-ampo ngadto sa Dios. Make sure nga nagatuman ka sa kabubuton sa Dios. Dapat ang imuhang relationship didto sa Dios, sa imuhang gisaligan, dapat hugot gyud. So magbasa gyud ka kada adlaw. Kabalo ba mo mga pinangga nga sa mga successful nga mga tao, milyoneryo, mga billionaires sa tibuok kalibutan, financial successful sa financial, sa marriage life, unsa pa man. Ila gyung ginahimo nga before sila mo trabaho, dapat inspired na sila, dapat nakabasa sila at least 30 minutes kada adlaw, 30 minutos nakabasa na sila mga pinahinga nga makapadasig nila. Ibog yung clear na sa imong mind kung unsa ang imuhang abtununon ni anang adlawa. No, kinahanglan positive ka. Number 2 is dapat positive ka nga naakay cheerful nga spirit. If you have a personal relationship with God, mahibo gid nimo ni mga pinangga tungod kay naa kay gisaligan. Mao na nga malinawon ka, happy ka, cheerful ka. Sa panahon nga wa kay gisaligan og napuno kas kabalaka, makita na mo, reflect na sa imuhang outward appearance. Magulanon ka, masukanon ka, hopeless ka, helpless ka. Number 3 mga pinangga is i-change nimo ang imong pagbati, ang imong behavior in such a way nga i-change nimo for the better. Keep in mind nga kung gusto ka mag-change is for the better. Daghan kang mga habit, mga inclination nga ato ang gina-indulge, atong ginahimo, pero ang question, gina-question ba nato itong kagalingon? For the better ba ni ang ginahimo? Basig ang ginahimo nga pag-waste akong time, pagtanaw sa mga kalingawan, sa pagtanaw sa mga unsa pa na, giunsa nimo pag-waste ang imong feeling, giunsa nimo paggamit ang imong time. For the better ba mga pinaga? So sa New Start program, ato ang gisgutan ang letter T. Sa New Start, N-E-W-S-T-A-R-T. Trust. Sa panahon nga naa kay pagsalig, bisag nag-inom pag-supplement karon, bisag naa kay New Start, letter N, nutrition. Grabe ka sa mga gulay, daghang pagkaon, nga mga healthy food. Pero ang attitude ni mo is, wala jud kay close relationship sa Ginoo. Dili ka happy. Ug mao na ika-challenge mga pinagapangita mo og pangita ta og other nga mga resources or butang nga makahatag to kalinaw. Di nimo na makit-an pinanggagawas lang diha sa imong pakigrelasyon diha sa Ginoo. So how to live longer? Ingatuon nato ang pagdeal sa problema. Dapat number 3 and 4 ta mga pinanggaha. At the same time, dili magkalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nga naman, sa kadaghan na to, mga problema ka stress, bisag positive ka, bisag grabe ka, cheerful, pero kinahanglan po ka diri sa nutrisyon. O, pasok ang ato ang Makabuhay mga pinangga. Nga naman, pag mainom kag Makabuhay Plus, lami imong tulog, magmawala ang imuhang maginahinig kawala ang paghagok. Inikining kusog mo hagok pinangga kuyaw na. So makatabang po pagpawala sa hot sa dugahan. So lami ang imuhang pagtulog na pagkaugma, lami imong pagmata. Bisag wala tayo gibati, mag-inom ta atong kanunayon ng pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule gikan sa bata ngadto sa senior citizen. Paim na mga pinangga, no? Labi na sa kinay mga bata, kinutsara lang ang pag-inom. Ang isa ka capsule, i-mix ni mo sa 1/4 or tunga ba sa basong init-init na tubig kutawon. Pag manindot a pag kutaw na pag-ayo, imuha sa dayon, ipainom kung 2 years old, isa ra kutsara o duha kutsara sa kinutaw. Kung 3 years old o tulog kutsara. Kung 4 years old o 4 kutsara. Ingon niya anak lang mga pinangga. So, sa mga sakit sa tiyan, kalibanga, mga suka, kalibang, no? Nagsakit ang tiyan, sakit ang hawak, UTI, effective kaayo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Naabakay maintenance sa diabetes, hypertension, o naabakay problema sa kidney, naabakay problema sa atay or kasing-kasing, especially sa baga, pwede ninyo isabay ang inyohang mga maintenance sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ilahi lang sila oras ang pag-inom. Wala sila'y contraindication mga pinangga. Kaya naman, bisan gani bata, pwede gani mo inom ni ini. O food-based lang po ang ato ang suplemento.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
9: Muna siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutrisyon Ikaw.
11: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipilara og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Nga kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mong kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon o kalang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Ayat, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. A calm, clear brain and steady nerves are dependent upon a well-balanced circulation of the blood. Ang usa ka kalma, usa ka tin-aw nga utok, ug usa ka himsog nga mga kaugatan nagdepende sa balanse nga sirkulasyon sa atong dugo. Importante kaayo ang dugo at timanon pinangga. Busa ang atong ginakaon, atong ilailahon kung kini makahatag bagkahimsog sa dugo o dili ba makapainit sa dugo. Sama sa mga grabing karne nga paggamit, labi na sa karneng baboy, labi na kining dinuguan, labi na niining karne sa buaya, labi na sa paggamit og lard, no? Bantayan nato ang mga pagkaon, pan, basig na ay lard nga gibutang taba sa baboy kana nga pan. Sa mga mantikaon, usab kaayo nga mga karne, labi na sa nagainom og kape, masig inom og alcoholic drink kada gabi og nagapanigarilyo. Mao kini ang makapainit sa dugo og makapadaot sa dugo. Therefore, madaot usab ang atong tanang mga organo sa lawas, labi na ang atong mga pangutok. Ang Word of God nagsulti mga pinangga. Sa Isaiah chapter 12 verse 2, "Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation." Kung gibati nimo nga kinahanglan nimo kaluwasan, therefore sumalig ka sa Dios. Sangpita ang Dios tungod kay siya ang atong kusog, siya usab ang ato ang alawiton. Mahimo nato ang pagkanta sa mga kanta nga mga hymns, mga religious music, mga alawiton nga makapadasig nato. Ayos sig kantaan ang mga kanta nga makapag-create og kasamok sa kasing-kasing. Dapat ang imong kantahon ayaw tong mga parang di ko yata kaya o katong mga other nga mga worldly songs. Dapat ang kantahon ni mo kadtong mahimaya ni mong Dios, imong kantahan ang Dios tungod kay kinahanglan nato ang iyang kusog kay siya ang atong kaluwasan. Ang Dios mag-aayo ninyong tanan, mag-aayo natong tanan. Ang kalinaw niya ug ang kalipay magapuno sa inyong mga kasing-kasing. This is Doc Bright, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maayong adlaw sa tanan.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Hi, Ab, it's El Maguay.
13: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
14: Ang lupet.
15: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
16: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
15: Governor Engineer Raul Mabanglo.
17: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran.

0: ito nga 100 days.
1: The time now on FMR. It's 7:01.

Oras magrangkara, 4 minutos na uman, naggalabang ang tagna sa La City Subundang. Ang buntag ang magagalaan sa Davao Region, particular na sa Tagum City o Davao City. Ganman diha sa lungsod sa Nabunturan, kundin himutang ang ito ang mga estasyon. 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FMR Dabnor. Og 96.7 FMR Davao de Oro. Adlaw karon nga Miyerkules, mga garangkada, it's a 29 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Agaw ang inabagawaman, mga garangkada, sulod sa saka oras na itong programa ang garangkada sa muntang. At itong pag-eskuta ng mga nagkailam na itong kapagabalita sa mga nagkalaing bahin sa sulod o gawas sa nasod. Ay mo mininyo ang subaybayan pinagi sa mong Facebook page ang 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Dabnor o 96.7 FMR Davao de Oro. Ago ang inyong garangkada, Elmer Dudes Romantico Tandok.

0: Dayon sa balitang nasyonal, gi-recommendar sa Department of Justice ang pagpasaka o kaso batok sa 18 ka manag o nagpailang kanhi bodyguards ni kanhi Kongresista Saldico o silang abogado nga si Attorney Livy Baligod. Base sa resolusyon sa DOJ, girekomenda ang 6 kakaso sa cyber libel o 4 kakasong perjury bantog sa 18 ka-individual. Samtang 1 kakaso sa cyber libel ang girekomenda bantog kang baligod. Nag-ugat ang mga reklamo sa gingong pagpatuman o pagpakailap sa joint sworn statement, press conferences, media interviews, social media posts o uban pang online publications. Pagkagaroon, wala pa yung opisyal nga pahayag gikan kang Attorney Baligod o sa 18 ka-individual kalabot sa maong rekomendasyon sa Department of Justice. Aragada. Oras magarangka na alas 7:25 na sa buntag. Katapos ang detalye sa balitang nasyonal. Pabiling gibarugan ni Senator Rodanti Margulida nga dunay politikal nga motibo ang iyang pagkasikop o pagkabilanggo may kalabutan sa kasong plunder. Matud sa senador, gitumong ang iyang pagdakop aron na mapugnan siya sa pagbutyag sa mga gingong nalambigit sa kontrobersyal nga flood control scandal o sa iyang partisipasyon sa impeachment trial. Gipahayag usab ni Margulida nga nasubo siya tungod kay matud niya hangtod karon wala pa gihapon na mabutyag ang tinuod nga mga responsable sa maong isyu. Bisan na naa sa kustudya sa mga awtoridad, may pasalig si Margulida nga ipadayon niya ang iyang panawagan alang sa kamatuoran sa hustisya. Aragada. Pag ito naglangkob sa itong balitang lokal, balitang regional at balitang nasyonal, mga karanggana. Sa ato niyang pagbalik ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz, kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
1: Ang FMR Favorite Music Radio.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Dominador B.O.K. Senior. Sa Nusay, Turel, Davao City. Tukad na kayo ng mag-magnum si Capsule o Kape. Tapos di ba ito gamay, mawala kayo. Kalawin sa ginoon, mawala kayo. Munang minting, yan ako nainom. Kadadla yung friendom. Kesa kadlaw, kapag kawinom, kalima, ane. Magnum si Capsule o Kape. Wapo akayo ang magnum si. Ilalay ka ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Arangkata!
6: Yes, balik tapang karangkada sa tuwang karangkada, balita sa bundang. Samtang itong oras karon na kita ay 31 minutes sa mga nagkalabang ang tagna sa alas 7.
5: Arangkada! Balita!
7: Arangkada! International!
6: Balitang international, duha ang kumpirmadong patay o daghan ang wala pa'y kita. Uman may go sa makusog galinog ang habagatang Japan gagapon sa hapon. Sumala sa mga otoridad, padayon ang search operation alang sa mga empleyadong gikahadlugang nadatugan sa pagkahugmak sa pipilag kabahin sa Aeon Shopping Mall. Oman Maygo sa magnitude 6.8 ang galinog ang rehiyon sa Kumamoto nga nahimutang sa southern Japanese main island nga Kyushu. Sumala sa Japan Meteorological Agency, natala ang labing kusog nga pagtayog sa Shindo 7. Nahitabo ang linog alas 4:27 sa hapon sa Japan o alas 3:27 sa hapon sa Pilipinas. Then ang sindro na himutang sa Kumamoto Prefecture. Gawas sa shopping mall, usapod kapabrika sa papel ang natumpang. Og daghang mga trabahante ang wala ikita. Apil sa mga nadaot ang usa ka tulay nga nahugmak og ang pipila ka bahin sa karaa na kaayo nga Kumamoto Castle. Kapin 46,000 ka mga mulupyo ang nawad-an sa kuryente gumikan sa maong panghitabo. Sumala pa nga dili muubos sa duha ka gatos ka mga tawo ang nasamdan o kaha nadala sa ospital. Sumala ni Prime Minister Sanae Takaichi, mukabat sa 3,000 ka mga sundalo ang gipagkatag aron motabang sa search and rescue operation.
5: Arangkada! Arangkada!

0: Kadlaw garon nga Miyerkules, pitsa 29 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa ngalan na lamang sa Kreatibo ang pirsa sa FMR Network News Center, Troy Moreno ang amuang news writer, Princeton Lim ang amuang news editor. Akong kauban sa technical at production staff, si Harrison Cirilio, si Pat, si Tolets, o si Jason. Sa amuang general manager, Billy dan Lirel Dulatre. Ako si Dudes Romantico Tandok, balik ko niya taon magigala sa pagpadayon sa tuwang kaduang segment sa Rangkada sa Buntag. Ako magingon pag magbinantayon o magpagkabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang balita.
1: Kini ang FMR

0: 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Favorite Music Radio.
2: Yes, 20 minutos na magaranggana una mo lagubo ang dagna sa las 8 sa buntag. Welcome pagbalik sa duang Arangada Balita sa Buntag kay kaduhang segment sa tuwang pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag Aku lagi apa dia bergabar hantu dalam suatu sebuntag Elmer Dudes Romantico Tandok. Atuk cell phone number 0905-047-9954 ha. Kung itong number may galang kung nagagamay mo ay gusto nga ipabot din sa itong programa kung nagagamay mag-reaksyon, mag-comento o pa-shout out kung nga itong cellphone number gigamit at kumbaligon 0905-047-9954. Again, mabati usap kita sa 96.7 sa FMR Davao de Oro nukad din na sa lungsod sa napunturan magigala. Musta na? Ito ang congresswoman din na si Maricar Zamora Mabanglo. Ang tagmadagong. Dayo ni Muhang may pagpanribisyo sa katawahan din na sa unang distrito sa Davao de Oro. Ingaw nasab sa itong pinalanggang gobernador Raul Mabanglo. Engineer na, gobernador pa. Ang tagmadagong. Kaya usap sa sudad sa Tago, mabati kita sa 89.5 magigala. Lanog-lanog tada, 89.5 sa siyudad sa Tago, may bundag sa tuang City Mayor Rioy. Ang very energetic magigalang mayor rin na sa siyudad sa Tago, daghang kayong mga nabuhad. Apit na mahuman ang dasa ko, ano? May project dasa sa Imelda. Alagang kinalipay na ako yung na-istorya itong Kalabayang Adlaw. Lipay kay sila nga bakante na kayo ang kining kalsada nga naanay kining kaistambayan ang mga estudyante nga maghulat og sundo ngadto sa lahang mga ginikanan andin mga ginikanan pod no dako na dina apiki ba so dina delikado nga mabanggaan pa kadin na no ma side sweep kadiha di ba kay isbog na gid kayo. Oh, nindot, no? Nindot na kayo. Pasalamat gid sila sa inisyatibo sa tuwang kining mayor din sa Tago City. Ilang ka na, nagang kayo mag-proyekto, no? Ganda sa Barangay San Miguel, sugda na ang kining road concreting kato mga asfalto sa unang nga guba na gilangkat, oh. Binduduol dia sa kining barangay hall, gilangkat niya. Then gi semento na gud no so hangtod-hangtod na gina mangingala sa may purok size yeah, put sa kining purok 11 gilid sa kining Laurita elementary school padulong ngadto sa kining Laurita National High School

0: Yeah, dia pot sa kwan. Doa to pasalamatan pa ng ato ang congressman sa unang distrito. Di na sa Davao del Norte magigal na katong kongreteng upron nga mag-connect sa kining barangay Mangilam to barangay San Miguel da sa Tagum, particular na minte sa Purok Otso padulong at sa Union Lower o no mag-connect kanto sa Union Lower barangay Mangilam. Grabe ka lubak-lubak ginadiha magigal ang kalsada karon no gisugdan ng siminto o hapit na mahuman, di ba? Hapit na mahuman. Lipay kayong mga katawhan. Itong mga motorista din ha, hindi na mag-untol-untol ang katawang mga sagyanan din na mga igala. Atong iskuta bagay gala, gining mas mikusog garon nga panawagan sa Alliance of Concerned Teacher kung act o paspasan pa ang pag-aproba matod nila sa ginasugyot nila nga Teacher Protection Bill. Kinihuman na dunay usag ka maestro dito sa Mago, Davao de Oro nga gitabangan og kulanta. No? Human niya gisita mga gala ang usag ka estudyante nga nagsuot og garyoso, bawal magida, di ba? Lain man tanawon, labi naglalagi mo suot kag garyos, suot kag eskwelahan. Wala nang gid ang kining gitawag na to good manner and right conduct, no, GRMC. So nang panahon magigala sa una high school ko, adi magiguhilig na sa una, no, nga magbutang-butang og garyos kanang minal dito bitaw. So nagyog yung mga classmates sa una mga galang magbutang yun, pabitay-bitay pag yun. Ha? Gilubag yung dalunggan. O, gilubag yung dalunggan. O, nagdubong classmate ako sa una nga nasakpan nga nag-taxi. Nag-taxi bit ako, sinsilis kwarta. Taxi may tawag na. Okay? Dito sa quadrangle, gipaungan ang kwarta, ang katong kwarta, basta kayo na palot laging simod. No? Yeah, wala pa man to'y balaod. Ha? Kaya yung mga hilabdan ng estudyante, wala pa man to karon. Adlok ng mga maestro, mga maestra. Bisag imong masingkahan ng estudyante, na musumbong ang mga estudyante, mga galang, isingkahan, delikado ang maestra at maestro. Di ba? So, muna nga managana na ang ito ang mga magtutulo karon nga musita nga ito sa mga estudyante. Mauni karon. Nga nigara ang ato ang mga estudyante magigala tugod na naang nga balaod nga sa pagprotekta ng ato sa mga estudyante nga imong masinghagan bawal na, di ba? Wala na nang labay-labay o kanang eraser niya para sa una na katisting ko na gilabay ko sa mga kuan katong Filipino teacher when I was in third year ko ato sa high school. Ha? Tingkapuya magiging sa kong trabaho mga egsoa. Kaya overtime ko kining gabi iba construction self-supporting lagi ko sa high school. Ano yan, uli mga alas 11 na sa gabi eh. No? Hindi ba ka makatug na yun ana? Di ba? Pagabuti mo magkatug ko mga alas 12 ana. So pag matas matapatag yung kadlawan sa una. Kaya kato kung gipuyan mga tigulang na, no? Magpakabo matugdaag tubig nga isulod sila hang katong tagjaw o banga, no? Sa buhol. So ako nang punon. Unya mga naa sa mga lima na kong kabalikan sa duha ka kanang taro bitaw. Taro may tawag na mo na kanang balde nga kanang gimo nga kanang sin. No? Taro may tawag na mo na pingkahon ako na. Ninapatong bomba na mo sa una nga kakanang 2-4 size nga kahoy puso, no? 2-4 size nga jeez ang kita sa una mo na kung bombahon niya nga kung ikaw ang ay ko tawagin kaya nagprograma ko kung ikaw ang una nga kining bumbomba, no? Kinahanglan og 180 huwag ko kalimot na 180 ka bomba o sa muagas o niya taya pag yun Inigawas anak taya. Mana mo lain na po mo bomba na bukag mga 100 ka bomba. Usa siya mo tinaw ang mao nga tubig mga igso. Okay? Pating lawo man kayo. Puso ang tawag na mo anak. No, katong bomba sa una puso niya 20 ka tubo. Ang gilubong, mana gilagmon sa tubig sa buhol sa una, wala pa nang nawasa. O ganaron gana naman. O na mo na akong trabaho sa una. Mo na nga kapoy kayo. Niya tingkatulog pag ito kay mga itong nga muang kuhan kay alas dos to ang muang subject ng Pilipino. So nakatugi ko gato akong laway katawaan ko sa minsan gilabay ko tiguas akong mata no lagom god nilagom o tayo reklamo wala lang kaya kung mga ginikana na man sa tagom wala lang po ko kay maluim po ko musumbong sa kuhang ining akong dipuy ang mga lulog lula. No? Tanay lago man na nasikhan sa basketball, makak na lang dahil pero gilambay to girisir sa kong extra sa una. Hindi ko kalimot na do. No? Hindi ko kalimot na buhi pa man si magbuhi pa man si ma'am.
1: Ayaw!
0: So, bata akong experience, no? Sa una. Nalabayan kayo girisir kay nakatugo sa yung subject tungkol sa kakapoy sa kong lawas. So, balikan na ito, magigala. Kining protection bill nga ito sa mga magtutudlo. Ang ipanawagan karon na, no? Ang papaspasan, ang kininiang pag-aproba, magigala. No? Tungod kay, daghan ang mga estudyante karon ng mga abusado. Okay? No? Gagawin po, no? Kuyaw kayo, no? Maestro, gikulata. Now, binag-okay na. Napada-igsuon po. Kalit po sa lagapak ang likod, sumbag po siya. No? Sa igsuon. Atong unang nangulanda niya. Tama ba good na? Nga to sa mga estudyante. No? Kuya na kayo mga estudyante karo. Tama man ang badlungon mo sa inyong maestro nga dili mo magsuot o karyos kay lain. Estudyante pa magsuot po karyos sa eskwilahan. Ano sa manarun ingnon nga asti gida. So, ang maong insidente mga karangkada nagpakita matod pagkinaningi kanang pagkakulang sa kanang inuntang psychological support services o guidance counselors sa mga kininiyang pampublikong eskwelahan. So sumala pa kang Rinaldo Pardillo, ang presidente sa ACT Davao, nga angayang hatagan usab og proteksyon ng mga magtutudlo. Sanglit, doon na higayong mabaligtad manggod mag-isuko ng kining sitwasyon. So, luyon sa pag-ila sa kanang child protection policy, no? Ngadto sa mga kabataan-ona nagatud matud ba kini og kalisod sa mga magtutudlos tinuod lang. No? Sanglit mawad-an sila gahom sa pagdisiplina sa mga kabataan. Bisa ng mga ginikanan, di ba? Di na basta-basta nga makadapat kadto silang mga anak. Kay mingon na mga anak. Sige. Testingi kog bunal, di ba? Priso mo. Diba? Wala na na karong paludhon ni Mungos, no? Abuse na na eh. Karong mga panahon na labtikan ni mo o tukog, abuse na na. Lamalaparuhan ni mo kanisukol, abuse na na. Yun ang mga bata karong, no? Yan, napagid dugang pagyog maka-influensya kining social media, mga higala. No, social media na diha. Na diya tanan nga mawangawa o mga mangawa ang mga maayong pamatasan nga ito sa mong mga bata. Okay? Muna siya mga igsoon. So, kita, no? Maglaom nga ma imong ganap nga balaon ng pagpanalipon nga ito sa itong mga magtutudlo. Luhay po na itong mga magtutudlo. Oras, 7 minutos, sumanag ka una budangat ang alas 8. Diya sa Bahada, may gala, doon ay nasunog sa Kabalay. Diya sa may Consigira compound, Barangay 20B. Bahada na itong syudad, alas 5 sa buntag, ganina. O gideklarang fire out, mga alas 5, 35. Abti ko sabi nga mo, may respond eh. Ang atong mga awtoridad sa fire kinini ang protection. Okay? Kini subay may gala sa pagiginabi sa kini mga media ngadto kag FO1 Kimral Rigaforte. kada sa inisyal nga impormasyon nga usa ka balay nga dunay tulo ka mga kwarto sa ubos ug upat ka mga kwarto dito sa taas, so dusandanan ni ang nalambigit sa sunog. So tulo ka mga lalaki ang nasamaran sa insidente, may gala o gihatagan na yun og pagadiman sa mga responder. Asa ang usa ni ini gilayong gidala sa Southern Philippines Medical Center. So base sa report, natulog ang biktima sa dihang miulbo ang kalayo. Rason nga walay na bit-bit nga bisan unsang mga kabtangan, no? Sa pagkakaron, padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang hinungdan sa sunog ug ang insaktong kantidad sa kining danyos, no? So sa hinungdan sunog, oh, pwede charger kay kanan charger delikado nag imo na pabuntagan. Man akong mo charge gani mo. Ibtag yun before mo matulog, ayaw ninyo pabuntag eh. Mag-init man guna ang charger, labinag ka ng dili urig. Ano mga made in China? Again, no? Dili na kayo mag-init, so ibtag na ninyo. Ayaw mo pag-charge nga nakalintan nyo kaya nakatulog mo. Okay? Yung mga cellphone. Palungan ng wifi. Okay? Matulog mo. So, ingana. So, basig nagbuntag po kining electric fan. Labinag ka ng mga light materials ang gagamit sila ang balay. Delikado. Sunog, may pay makawatan ng masunogan ka. Kaya, makawatan ka. Napa may mahibilin pero masunugan gani ka. Ah. Oh. Wag kay mabitbit bisag gamay mangigala. Labi nag kining gahinanog ka. Okay? Speaking of kawatan. Kawatan ko guan. Hiniktan atong kalabayng semana. Di ba? Atong kusog kay dalugdog. Atong gihantag, gutom siguro to. Okay? Karon pa nung kung nagbutang og CCTV nga nagawanta na. Kumpiyansa. Ay, butong kawatan kay timing ginaganing. Ha? Kusog kayong ulan ba? Kidlat, dalugdog. Hindi ka magli-li sa gawas. Okay? So, kalimar na ba ito kabuno? Talisay, bisag nabaligyaan mo diha. Ha? Baligyaan mo talisay nga balda kiang na. Okay? Lihog lang. Iuli sa kuha kay uli ang taka sa imuhang ginengkuhan. Di palit. Pili mo kiwari. Baligyaan kag si kumil. Uli ang taka. Talisay sa nga kiang. Magkailaman ko. Okay? Das tagom mas. Tagom to tagom. Okay. Taga-tagom man da. So, palihog lang. No? Iuli sa kuha. Niya uli ang tagagwan, uli ang tagagpila iyang gibiligya si Muha. Okay? Sayang to, kalima, ganador na to eh. Kaliman to ka, kinindigang kabuno. Sa live bayan magigala, dirita sa kuan, balitang international gihimong rally gawa sa ICC. No? Dili makatabang sa kaso ni... former President Rudy Roa Duterte. Gipahayag ni Vice President Sara Magala nga dili magkatabang sa kasamtangang kaso sa iyang amahan nga si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte ang gipahigayong mga rally sa gawas din sa International Criminal Court dito sa The Hague, Netherlands. Uman sa iyang pagbisita sa ICC Detention Facility magigsoon, gipahibalo ni Vice Sara sa kanhi Pangulo ang mahitungod sa ipahigayong Free Duterte Now Rally. So matod po ni Vice Sara, ilang napansin nga gigamit sa International Tribunal ang mga pahayag ug lihok sa mga taga-suporta isip basihan sa mga desisyon ni ini. O bisan pa nga gitinaw sa Vice Presidente nga tumong sa rally ang pagpadayag sa kasuko sa mga Pilipino sa nahitabo sa kanhi Presidente ni pasidaan gihapon kini nga dili